nampong su gong tuk mutan chi tung kung tung lat kham ri mo mutan chi tung kung tung lat pe arisa adon atim ka jung an bu gan den den nyu anom anom ing nyu song an ksusa tyol song rem go pasang yang chen rong mit lom nu sum sa atim phung an mo medium wave gyon yet sakti sam thap tik tur ku kyok meter band tun trok kat gyo filisa fili kilohertz are nampong su gong tuk sa na mun sa thupi mutan chi tung kung tung lat ri lom jokan mo Tupi arirem rendren new song nun gyokatsa sam megahertz FM Kanchenjunga lipka news and air apps lomla shenong kachet nimo. Mutunji pohortak nam kortun trok nyet gyosam sa fully tip to rock un nam namkum yom lavosa cho fully surong unsi yakum. Olom do migdum nam kor tun trok nyet cha nyet tip to rock un nam jun lavosa cho kiti kukutap surong unsi yakum. Atit beg ka kaisa studio sa tsugir nangsin napmunsa tajit flisa pitbiklel hunggum. Tajit ari nangsin no la jongu surong la gyn sa gumdun ka ago anitsa dip ka rongbom sa punol un atan thamdun ka tfushet nimo. Surongu rendra nyusong sa gumdun ka ing tashi chiten rongkub siri hui report kastor gum uri dip ka katye thamdun matchet nimo. Along go to perim nahal lung frit lung gilin hanfran wo rong vomsa punolari fungan mo. Shen nong u hanfran wo rong vomsa punolari. Renyu, yanki doma rong mitsa nyumka.

Ari numvong sut gong to gum. Ari su jok pu rong gom sa panal hip ka su rong sa matan chi tung gong tung la to pi ari abidu lung song shu. Lokal te chet ari ka bu cho chit ni ajuk ajuk rong lung ten vom sa punol un atan tham den. Along gun rem arim su la along chung sa tupi nusi chan tarjeng mun chet yimu dok chi agyap.

Ayan ba, sumsigit pa samluin tamo ke samlo ya, yak tung fok samlo ya, samlo akep sumla abache chure khakon kiba, ani yak tung suang sigang pang samlo re do, ani yak tung suang sa in alo saman tiksing wa chogo angwa ba, ani sarangan kusing nite lo. Una huri yem ile ani pama thabayuma su thabayuma sire khakon kiba the yambok mejo ke sang khune abangi yan kon u yan u yambok mejo ke sang kon kiba pang samlo khali samlo the the kon kiba porik porik pa pang samlo ha sam me metu ang e meyuru ang me wa goro kha kha kon kiba porik porik pa ani pang samlo hare e alu ani yak thung suang sa in pang samlo u thik sing wa chu ang ba ba sarang ang kusing ni ma suktelo.